0: Jesucristo. Padre bendito Dios, kunans pantapus magtatin, kunan walinak salurap tumahanay rakatana sa puruk tatin. Takaw ka na ako, huwag na klarawin at perdon ta si Pahit. Perdon ma, Señor, sa pagkatawa na kamaro, Papa Diyos. At syara sa numero may tasinigtam tatin, perdon ta si tayo sa sin. Asip taki uchanaka pantkawinaka tatito perdon tasipkit perdon tasipkit Señor taki uchanak Señor aka nairam piso intawin pista tito huchlorap aka lakar suin pista tito huchlorap aka kayo nakambisar nakapatan walitakan na Bendito Dios de la gloria, maquita tito al chamanauquita. Maquita tito Dios auquija, Señor.
1: 8:52.
0: Aquí Dios atao tatito, Dios mío, Padre Santo. Anio mahiwatakta tatito, jacasquitao. Cuadanajanta y pino, aquí tatito, Padre Santo, Dios mío. Sa sinagkakawarasan na umaror ta sinipamahati. Yus pagara tati. Yus pagara tati. To ko yan na ukiha sa iyo. Chama maestura po ito tati. Ay misak karga na kiyunyik ta sinipta sa iyo. Akatakimana ni Kiyosar na khtay pwede, Diyos mi.

Ikaw na kinakayahtan dito. Kaya niya kiyo na nagkata. Ikaw na kinutin.